0: Original himself.
1: Ayagwan. Original gatchi.
0: Atukum. Atukum. En na umes mo sa dekar atukum peleng. Ude rustak dawe.